king ya ko bona la dilo tse ba ya wana tsao ya go dimo le go tsa se ke re go sha pa ka pata tse ko tana ya re go bene ta ba shi bona bile brasa ka banchi ya wena kona mashi ya ko pela mpedi fo na basanji ya that brass body drop them papeda pa kana ka wena papa na bana bana mapoto do patala wena tsote de para para na mapana mapoto do topana ne bana ya bana tapa ka sebedi ke pita u tsude de rasta na ne panto le ne bana bana ka blasta ba mpotsa ba da khape kwa dona ba re tsantsa ba re tota ko pela te botsa ro spatni samba na ba o swela bana